bendito Dios, tan con amanpsh ajikunata kushkachu nipanchinmi tukuy ñukanchiwan tandarikuna tandarikuna kunan kay tutamanta kunan kay puncha pika ashtawan kari ñukanchika ashata rikushu imatikan ñukanchikpa kuyay kuyayka imatikan kay punchakunapi ñukanchi mundo actual pika achka kunami kuyanimi kuyanimi nishpa kawsankuna pero kuyayka mana ñukanchi emocionalmente kuyanakushpa kawsan

Shungumanta paginini yaya Dios, kambakuya ika imawang mana igualay pa, imawang mana kumparay pa, kambakuya ika hatun, tikuya ika shkamanta, nyukanchi kausay ta rinubas kamanta, nyukanchi vida ta rinubas kamanta.

kunawan yu ya chiximi kunawan kang kunawan kompanya albinita chukile mas na bis y el resto de programa pi licenciado Eugenio pich kompanya ari chasnami radio estéreo buenas nuevas 95.3 que kang kunawan tandaya kang kunesha kisha pipis kushiya pipis kang kunapola itupi uyaris pangkatin kang kuna cantas pa wakin ko na ya chas ka kandito ko na marikang ya chas ka kandito ko na kan si kwanto ko na te ko wakin ko na kantayuang ya no kungichi taksya kungichi kan ko na siya wang karini masya tarura kungichi kan ko na tamisaludan siya ito dis